Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Entertainment scene. Updated ka ba?
6: Swap na budget recipes.
5: Light na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Headlines.
12: Pangkalahatang naging mapayapang mga aktibidad sa araw ng paggawa. Ayon yan sa Philippine National Police.
11: Headlines.
12: Israeli ambassador to the Philippines tinayak na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel.
11: Headlines.
12: At pamahalaan, iginiit na nananatiling sapat ang pondo para makapagbigay ng tulong ngayong may krisis sa Middle East.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
14: Sa buong bansa.
13: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
12: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po, ikalawang araw ng Mayo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efrain Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling prioridad na ang kanyang administrasyon ang paglikha ng mas maraming trabaho para sa lahat ng Pilipino. Ginawa ng Pangulo ang pagtiyak sa gitna ng paikisa sa pagdiriwang ng Labor Day. Kinilala ni Pangulong Marcos ang sakripisyo at pagsikap ng mga manggagawa na aniyay pinakamahalagang suporta ng bansa. Pangako pa ng Pangulo, patuloy na palalakasin ang proteksyon sa mga manggagawa at pagbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa lahat.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Namahagi ang Office of the President ng libreng gulay sa Labor Day. Kabilang sa mga nakinabang ang mga minimum wage earners sa Dumaguete City. Aabot naman 10,000 kilo ng sariwang gulay ang ibinigay ng libre sa 1,000 pamilya sa Sibagat, Agusan del Sur. Sa Camarines Sur, may git 4,000 pamilya naman ang may kinabang sa libreng prutas at gulay mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpadala rin ang Pangulo ng 3,000 kilong gulay sa Sulu para matiyak na walang pamilya ang magugutom. Ang inisyatibang ito ay bilang pagkilala sa sipag at syaga ng mga Pilipinong manggagawa, pagsuporta sa mga magsasaka at pagtiyak sa food security.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa kaugnay pa rin pangunahing balita, may git 190,000 trabaho ang inialok sa malawakang job fairs ng Department of Labor and Employment o DOLE nitong Labor Day. Ayon kay Labor Spokesperson Leonard Serrano, mahigit 2,000 employers ang lumahok sa job fair. Kabilang sa mga inialok na trabaho ay mula sa wholesale and retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, accommodation at food service sectors. Ilan sa in-demand na posisyon ay stock clerks at sales associate para sa retail operations, production operators at production workers para sa manufacturing, carpintero, foreman at steelman sa construction, customer service representative, barista at iba pa.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Housing fairs para sa manggagawa, inilunsad ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund sa Labor Day. May report si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahigit 20,000 housing units ang itinampok sa mga housing fair sa Cebu at Laguna sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ang aktibidad ay inilusad ng Department of Human Settlements and Urban Development, katuwang ang Pag-ibig Fund bilang pagunita sa Labor Day at pagbibigay pugay sa mga manggagawang Pilipino. Sa Cebu, isinagawa ang 2 araw na housing fair kung saan nakilahok ang mahigit 40 developers habang libo-libong aplikante ang nagtanong at nag-avail ng housing loan assistance. Naura dito, nagsagawa rin ng kapareyong aktibidad sa Laguna na dinaluan ng iba't ibang manggagawa mula sa pribado at pampublikong sektor. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Adiling, layunin ang programa na mailapit ang pabahay sa bawat Pilipino at matulungan ang mga pamilyang na magkaroon ng maayos at disenteng tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa kabila ng mga insidente ng pananakit sa mga pulis, iniulat ng Philippine National Police o PNP na pangkalahatang naging mapayapa ang mga aktibidad sa araw ng paggawa o Labor Day. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo na ipinatupad ng PNP ang maximum tolerance at ipinakita ang profesionalismo sa kasagsagan ng mga kilos protesta. Manatanda ang 7 pulis ang nasugatan sa kilos protesta sa Calaw, Maynila at 2 sa mga ito ang nagtamo ng matinding sugat at nagpapagaling sa PNP General Hospital.
15: Ang PNP National Police po ay nire-report na in general po is payapa naman po. Kung makikita po natin dito sa 2 nasabing insidente, pinakita po ng PNP National Police yung maximum tolerance at ang profesionalismo ng lahat ng membro ng ating CDM na sa kabila ng pananakit o nanakaw sa ating mga membro ng PNP National Police. Hindi po natin sinabay, nintindi yung ating damdamin upang hugyat na hulihin o magpailang kaso sapagkat ayaw natin magulo yung supposedly na maayos na po o kaya pang-protesta po doon.
12: Yan si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nasa Philippine National Police General Hospital ang mga pulis na nasugatan sa nangyaring kaguluhan sa kilos protesta sa bahagi ng Calaw sa Maynila. Personal na binisita ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga sugatang pulis kung saan iniulat niya na umabot na sa 7 ang mga nasugatan. Kabilang rito ang isang pulis na nagtamo ng skull at wrist injury matapos na suntukin sa ulo ng isang rallyista. Ayon kay Santiago, bubuhusan lang sana ng tubig ng bumbero ang sinusunog na effigy para hindi umabot ang baga sa mga kable ng kuryente. Inakalaan niya ng mga rallyista na sa kanila itututok ang hose ng tubig at dito na nagkagulo. Sinabi rin ng MPD Director na tukoy na ang pagkakakilanla ng suspect at mayroon na anya itong dating record na sangkot din sa kaguluhan noong September 21 rally. Tiniyak din ng PNP na kakasuhan ng suspect na siya ring nanunto at naghablot ng cellphone ng mga pulis.
16: Mayroon na po kami picture dito from the time na nakamask siya hanggang tinanggal niya yung mask niya, nag-circulate na rin po sa social media. Marami pong tumulong sa atin, mga kababayan natin, at na-uncover na po yung kanyang identity.
17: Ano, may previous records mo siya, sir?
16: Yeah. Mayroon po siyang previous record, yung mga previous na protest rally natin, nakasuhan, hindi lang nag-prosper pero this time. Ang sabi po ng ating Chief PNP, lahat ng kaso na pwedeng ikaso sa kanya ay kaaso po natin.
12: Yan ang pahayag ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa iba pang balita, kasalukuyang inaasikaso ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 16 na kahilingan para taasan ang minimum wage sa Metro Manila. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 158 pesos lang ang kabuang dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay DOLE spokesperson Leonard Constantine Serrano, ilan sa mga petisyon ay dagdag sahod ng ibang grupo ay naglalaro sa 500 hanggang 800 pesos pataas. Agaran aniyang hiniling ng ilang grupo ang wage hike dahil sa tensyon sa Middle East. Samantala, pag-aaralan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ngayong Mayo kung nananatiling sapat ang 695 pesos na arawang sahod na ordinaryong manggagawa habang 658 pesos sa agricultural at small retail workers. Sakaling may bagong wage order, ilalabas ito sa July 18 habang ang pag-aaral dito ay isinagawa 60 araw bago ilabas ang kautusan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Cordillera, pinag-aaralan na. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
3: Radyo Pinipinas Report.
18: Pinag-aaralan pa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Cordillera ang hiling na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa rehiyon. Ito ay kalinsabay ng panawagan ng ilang labor groups sa lungsod ng Baguio, kalinsabay ng katatapos lamang na Labor Day celebration kung saan hiling nilang itaas sa 1,200 piso ang minimum wage sa rehiyon Cordillera. Ayon kay Department of Labor and Employment Cordillera Assistant Regional Director Attorney Olivia Obrero Samson, proactive ang mga miyembro ng wage board na pinangungunahan ni Regional Director Imelda Romanillos sa pagtalakay sa usapin ng wage increase. Anya makakaasa ang publiko na hindi pababayaan ng wage board ang mga manggagawa sa rehiyon, lalo na ang mga minimum wage earners. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Samantala, hiniling ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teacher Philippines sa Malacanang nagawing 50,000 pesos ang entry-level salary para sa lahat ng guro sa pampubliko o private institutions. Ayon kay ACT Chair Ruby Bernardo, ang mga guro at iba pang education workers ang pinaka-apektado ng lumalalang krisis sa ekonomiya. Aniya, siyam sa 10 public school teachers ang kumikita ng mas mababa sa family living wage. Dagdag ni Bernardo, mas mahirap ang kalagayan ng mga guro at staff sa private schools dahil mababa at hindi pantay-pantay ang kanilang sahod at benepisyo. Kabilang sa petisyon ng grupo, ang panawagang 36,000 pesos na basic pay para sa salary grade 1 employees at 1,200 pesos na national minimum wage para sa lahat ng manggagawa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel sa kabila ng nagpapatuloy pa rin kaguluhan sa gitnang silangan. Sa isang panayam, sinabi ni Kirsch na ang parehong mga Israeli national maging ang mga OFW ay nakatatanggap ng at pinoprotektahan sa ilalim ng isang security umbrella. Base sa datos ng Israeli government, papalo sa 30,000 OFW ang namamalagi at nagtatrabaho pa rin sa Israel.
19: The majority of 30,000 of them is in Israel actually. And they are feeling safe. Even there was a one sister, Leah Mustiar, that lost her life from an incendia. And she brought the remains of her sister, but after that came back to Israel to continue on work. So I first and foremost to every family of OFW here in Western States, in Israel, I promise that the authorities of Israel and the people of Israel will make sure that all those are safe in Israel because they are part and parcel of us. And I do hope and pray for peace that will bring to the country region, because there are other nations in our region, and I know that BMW and Secretary Kodak and the Secretary Kodak leadership and OWA under the leadership of Administrator PY.
12: Yan ang pahayag ni Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nananatiling sapat ang pondo ng gobyerno para makapagbigay ng tulong ngayong may Middle East crisis. Iba't ibang kagawaran ng pamahalaan ang patuloy na nagbibigay ng subsidiya at assistance packages sa transport at agricultural sectors. Gayun din ang emergency cash for work aid para sa displaced workers bunsod ng krisis. Bagamat wala pang official request mula sa ilang ahensya ng gobyerno, sinabi ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libirat na maaring humiling ang mga ito ng karagdagang pondo kung kinakailangan.
20: So now, meron pa rin naman po tayong pondo at in case po na magkulang yun, pwede naman pong mag-request ng additional budget ang implementing agency via the contingent fund, but subject po yan sa approval ng Office of the President.
12: si Budget Undersecretary Goddess Hope Libira.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa iba pang balita, walang patid ang pamamahagi ng livelihood assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga repatriated overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ito ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program kung saan kabilang sa mga maaaring matanggap ay ang 20,000 pesos cash grant na pampuhunan sa negosyo. Ayon kay DSWD Director Marife De Leon, mula sa 149 na na-refer na repatriated OFWs, nasa 15 na ang nabibigyan ng tulong habang 21 ang sumasailalim sa proposal processing. Kabilang sa mga negosyong pinapasok ng mga benepisyaryo ay ang buy and sell ng frozen goods, food vending gaya ng milk tea, street food at karinderya, pati sari-sari store at pagbebenta ng bigas at itlog. Paliwanag ng opisyal ng DSWD, hindi pa kalakihan ng bilang ng mga natutulungan dahil kinakailangan munang sumailalim ang mga aplikante sa social preparation tulad ng entrepreneurship program o entrepreneurship training bago mapondohan ang kanilang negosyo.
1: Po kasi mga OFW natin, iba-iba po kasi ang lugar. So, mahirap po talaga silang i-group. Kaya ang feasible po talaga sa kanila ay mga individual project lang po. So, yun po, mga individual project po itong kanilang mga in-implement po na project.
12: Yan ang pahayag ni DSWD Director Marife De Leon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Oras sa buong Pilipinas, 6:16 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga. Inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang updated Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UFLIP microsite. Ito'y para mapalakas ang transparency at public access sa government aid program, partikular sa panahong may krisis. Ayon kay Budget Undersecretary Goddess Hope Libira, layan ng microsite na mas madaling makita at maintindihan ng mga Pilipino ang tulong mula sa pamahalaan. Anya tampok sa UFLIP microsite ang dashboard kung saan pinagsama-sama ang 5 pillars ng government response.
20: The UFLIP microsite takes everything this administration is doing to shield Filipinos from the effects of the Middle East crisis. It shows that we are present, we are mobilizing, we are here, united, and under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we're moving forward together with every Filipino citizen in mind.
12: Samantala, tinatayang 155 billion pesos ang kakailanganin ng gobyerno para sa UFLIP interventions laban sa epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Ayon kay Libira, na naturang halaga na batay sa preliminary presentation ng Office of the Executive Secretary ay kukunin mula sa ipon ng mga ahensya, nirealign ng mga alokasyon o hindi pa nailalabas na pondo. Nilino ng opisyal na hindi gagastos ng panibagong malaking pondo ang gobyerno, sa halip ay gagamitin ng maayos at planado ang kasalukuyang budget.
20: We are not looking at entirely new spending but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space consistent with prudent fiscal management and in line with our whole of government efforts.
12: Yan ang mga pahayag ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libira.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Maikipagpulo ang mga Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Companies o TNCs kognay ng ipinamamahaging tulong ng gobyerno sa mga driver na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, pag-uusapan ng schedule ng payout para sa iba pang driver na bigong makatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Dumlao na mahigit 5.7 billion pesos na ang nailabas na tulong ng DSWD sa transport workers.
2: Dito naman po sa NCR, meron tayong pagpupulong with the transport network companies para iset na rin yung mga payout day para doon sa mga hindi pa nakapag-claim ng kanila pong mga cash relief assistance, particularly for TNVS, MC Taxi, and Service Delivery Riders.
12: The Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa iba pang balita, itinanggi ng Malacañang na itinatago nito ang impormasyon tungkol sa status o estado ng puganteng si Sal Dico. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang nasabing pahayag. Ito yung makaraang tanungin na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin tungkol sa napaulat na detention at transfer ni

0: Balas Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinututukan ng Philippine Embassy sa France ang impormasyon kung totoong nasa Paris si dating Congressman Saldico. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, ang naturang impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwala ang diplomatic source. Gayunman, hindi niya pwedeng sabihin kung sino ito dahil confidential. Una nang napaulat na humingi ng asylum si Saldico sa France. Hindi naman makapagbigay ng Foreign Affairs Secretary ng detalye dahil ang mga usaping asylum sa European Union o European Union ay sensitibo at may mahigpit na rules. Sa kabila nito, sinabi ni Lazaro na patuloy na sisikapin ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para mapauwi at mapanagot ang dating mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Para sa buong Pilipinas, 6:23 ng umaga, pinag-usapan na ng mga senador ang mga paghahanda sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 10 sa 24 na senador ang dumalo sa naturang caucus. Kabilang dito sina Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Majority Leader Miguel Zubiri, Senator Suiza Ontiveros, Loren Legarda, Lito Lapid, JV Ejercito, Camille Villar, Robin Padilla at Pia Cayetano. Ayon kay Soto, kung maaprubahan ang impeachment sa May 11 ay kinabukasan ito ipadadala sa Senado at May 13 pag-uusapan na o magsisimula ang Senado bilang impeachment court. Bagamat may posibleng schedule, hindi pa niya sigurado ito dahil hindi pa tapos ang botohan.
2: Ever we will receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day.
0: Si Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mahalagang maghanda ang mga senador na maging senator judges ng impeachment court lalo't hindi naman silang lahat ay may karanasan sa impeachment trial. Ilan lang kasi sa kanilang mga kasamahan, kasama na siya at si Senate President Soto ang may aktual na karanasan sa isang impeachment trial. Aminado si Lacson na may disadvantage ang hindi pagiging abogado ng isang senator judge. Sa ngayon, 5 lang sa mga senador ang abogado, kabilang sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Kiko Pangilinan, Senador Rodante Marcoleta, Senadora Pia Cayetano at Senador Chis Escudero.
3: PSP talaga yung on the spot kasi meron yung kailangan mag-rule siya immediately to sa mga objections, di ba?
4: Yes.
3: Ng both defense or prosecution panels na whether to sustain or overrule yung mga objections. So, siyempre, may disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings. So, lamang talaga yung mga lawyers.
4: Oh.
3: Ang problema, kakaunti yung lawyers namin dito.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman ni Senate President Vicente Soto III ang kahalagahan ng timetable para sa pag-transmit sa kanila ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: The legislative body will be on break by June 5. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So kailangan pag-usapan namin yung timetable. We can extend, depending sa Senate. The impeachment court can extend. If ever pinasan nila 11, or then 12, transmit nila. O then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Kailangan yung Senate in session para tanggapin.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maaaring pinabulaan ng mga mambabatas ang pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na may umano'y pressure o payoff sa mga boto kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni na House Justice Committee Chair Jervil Loistro at Deputy Speaker Paulo Ortega na walang katotohanan ang alegasyon na pinilit ang mga miyembro ng komite na suportahan ng impeachment. Ayon kay Loistro, wala siyang natanggap na anumang abiso o tawag na magdidikta ng kanilang mga o kanilang magiging pasya. Anya, isinagawa ang mga pagdinig ng malaya at independiente alunsunod sa mandato ng konstitusyon. Dagdag pa ng House Justice Committee Chair na nanatiling walang kinikilingan ng Justice Panel at ibinatay ang kanilang desisyon sa mga ebidensyang inihanda.

0: Harap para naman kay Ortega, walang basehan ang paratang at isa lamang itong diversionary tactic ng kampo ni Duterte. Aniya, ang unanimous vote ng komite para sa probable cause ay bunga ng matibay na ebidensya, kabilang ang mga dokumento, sinumpaang salaysay at verifikadong financial records na inilahad sa mga pagdinig. Din pa ni Ortega, walang anumang spin ang makapagpapawalang bisa sa mga numerong naitala, official na audit findings at financial trail na aniya'y malinaw na nagpapakita ng pananagutan. Hinamon din niya ang mga kritiko na nagbabanggit na umano'y suhulan na malatag o suhulan na maglatag ng konkretong ebidensya, pangalanan ng sangkot at magsampa ng kaukulang kaso. Ito ay salip na umano'y siraan ng House of Representatives of the Philippines bilang isang institusyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapagtala ng positibong public satisfaction rating ang Kamara de Representantes base sa pinakahuling survey ng WR Numero Research Survey. Lumalabas kasi sa survey na 7 of 10 Pilipino ang nagsabing kontento sila sa performance ng kanilang district representatives. Sinabi ni Deputy Speaker J. Kong Hoon ng Zambales na base sa March 2026 Philippine Public Opinion Monitor ng WR Numero Research, umabot sa 71% ng mga respondent ang nagpayag ng kasiyahan sa kanilang mga kinatawan sa distrito. Ayon kay Kong Hoon, ipinapakita nito ang patuloy na tiwala ng publiko sa antas ng grassroots o lokal na pamamahala. Samantala, ayon din sa survey, ang kabuuang performance ng Kamara sa ilalim ng nina Speaker Faustino Bogie D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro A. Marcos ay nakakuha ng 35% o mahusay na rating. Kahawig umano ang mga numerang ito ng rating ng Senado na nagpapakita ng halos magkatulad na pananaw ng publiko sa 20 ng Kongreso. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,455 na adult Filipino mula Marso 10 hanggang 17. Ang survey ay may margin of error na plus minus 3% sa 95% confidence level.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, garap ng 6:30 ng umaga. Mananatili sa full alert status ang Police Regional Office 7 hanggang sa 11:59 p.m. ng May 10 para matiyak ang seguridad sa ASEAN Summit 2026. Sa pulong balitan sa Campo Grame, sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Randolph Duanyo na mahalaga ang nasabing pagpapatupad ng alert status upang matiyak ng pulisya ang seguridad sa mga aktibidad sa ASEAN Summit sa Cebu. Anya, mahalaga kasi na siguruhing nakahanda ang hanay ng pulisya para maprotektahan ang mga magsisidalong leader ng ASEAN sa Pilipinas.
4: Isa po yan sa kadahilanan kung bakit inayangat po natin from heightened to full alert. Sinasabi po nito, full alert po ay magtatapos ng 12:01 midnight ng May 2. Pero mananatili po ang full alert status ng Police Regional Office 7 hanggat hindi natatapos yung ASEAN activities po doon.
0: Yan ang pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaragdagan pa ang budget para sa Local Government Support Fund o LGSF kapag naipatupad ng maayos. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos saksihan ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program at pag-turnover ng tulong pinansyal sa mga barangay sa Region 8. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang LGSF para mas mailapit ng local government units ang serbisyo ng pamahalaan.
5: If this run well, asahan ninyo ang next budget dadagdagan natin sa susunod na taon.
0: Samantala, target ng administrasyon ni Pangulong Marcos na magkaroon ng mahigit 200,000 presidential scholars sa bawat sulok ng Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na sisikapin ng pamahalaan na magkaroon ng 5 scholar kada barangay sa buong bansa.
5: Minsan, kahit na napakagaling, napakasipag, napakatalino, ay hindi nakakapagtapos dahil wala nang pambayad. Kaya titiyakin natin kada barangay may 5 scholar, may 5 presidential scholar. Magkakaroon tayo ng approximately 42,000 barangays. Sabihin na lang natin, we will have at least 200 plus thousand presidential scholars. 200,000 plus na estudyante na matutulungan.
0: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iwala si Pangulong Marcos na mapapataas ang rice productivity sa kanlunang bahagi ng Leyte dahil sa makapagtatanim na ang mga magsasaka ng 2 o 3 beses sa isang taon. Ito ay sa pamamagitan ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project ng National Irrigation Administration o NIA. Idinisenyo ang proyekto para masaklaw ang 2,750 hektarya ng lupang sakahan at makapagbigay ng irigasyon sa 1,820 farmers mula sa mga bayan ng Villaba, Cananga at Matag-ob. Sa ang 3 bayan ay itinuturing ng mga pangunahing nagtatanim ng palay sa Leyte. Positibo si Pangulong Marcos na makatutulong ang proyekto sa Leyte farmers, lalo't inaasahan ang epekto ng El Nino.
6: Ito po ang inuuna namin, tinitiyak namin na ang patubig ay maganda at bukod pa ron, lahat ng tulong na ibinibigay natin sa ating magsasaka ay nandyan, in place, ika nga, para matulungan kayong lahat.
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, lubos na naging pasalamat ng lokal na pamahalaan ng Villaba, Leyte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa ipinagkaloob nitong irrigation project. Ayon kay Villaba, Leyte Mayor Carlos Veloso, matagal na ang pangarap ng mga magsasaka ng Villaba ang nasabing irrigation project. Aniya, sa tulong nito ay mas palalakas pa ngayon ang industriya ng pagsasaka at agrikultura sa kanilang bayan.
7: Ang tulong talaga sa mga tao sa area ng Villaba, Ato, Cananga, sa mga farmers, kasi ang tubig dito sa amin kulang, may dam na, dito na kami sa irrigasyon. Hindi ma-improve na ating mga farmers sa kanilang pagkabaw sa farm, no? Kasi may tubig na, kaya tubig ko kailangan natin sa rice field. Yun lang, malaking tulong ito.
0: Yan ang pahayag ni Villaba, Leyte Mayor Carlos Veloso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Philippine National Police o PNP kaunay sa nangyaring pagsibak sa pwesto ng 11 opisyal ng Pangasinan Police Provincial Office. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay dahil sa bigong makamit ang kanilang mga accomplishment. Kasunod ito ng utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na magsagawa ng administrative at operational review sa lahat ng commanders, kabilang mga provincial director at chief of police. Kabilang sa mga kakulangan ang kanilang performance sa Safer Cities Initiative, pati sa kampanya laban sa illegal gambling, loose firearms, smuggling at pagbaba ng focus crimes. Lumalabas din ang hindi pagtutugma ng mga iniulat na accomplishment sa aktual na resulta sa ibang law enforcement agencies.
8: Halimbawa, ikaw ay may huli. Halimbawa, ikaw ay may isa o dalawa sa isang buwan. Ngunit kapag nag-counter ang national headquarters, halimbawa ang CIDG, o nag-counter ang ibang mga counterparts agencies natin like MBI at mahulihan ka ng more than sa nire-report mo na sa accomplishment mo, yun yung magpapakita na hindi tayo nakatali sa truthfulness ng ating reporting at doon sa aktual mga nangyayari sa bayan.
0: Si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6

0: turismo naglalayong gawing mas mabilis, direkta at epektibo ang pagpahatid ng tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga lokal o sa mga lokal na pabahalaan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa ang balita, cervical cancer na isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng kababaihan, panawagan ng CERVIC and Cervical Cancer Philippines Incorporated, magpabakuna laban sa HPV. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nilikha ng CERVIC and Cervical Cancer Philippines Incorporated ang mga kababaihan na magpabakuna laban sa human papillomavirus o HPV upang makaiwas sa cervical cancer. Batay sa Department of Health, hindi bababa sa 12 Pilipina ang namamatay araw-araw dahil sa sakit na ito. Isa rin ito sa pinakakaraniwang cancer sa kababaihang edad 15 hanggang 44. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Jesus Randy Rivera, ang founder ng CERVIC, maiiwasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng maagang screening at HPV vaccination dahil isa itong highly preventable na uri ng sakit.
3: The best prevention will be HPV vaccination. So habang bata po ang anak ninyo, age 9 to 14 hanggang 26, ako, I will recommend you get the HPV vaccination. Get the best HPV 9 vaccination.
2: Samantala, isinusulong naman ng CERVIC ang mas mabilis at mas maagang pagsusuri ng sakit sa pamamagitan ng AI-powered cervical screening technology upang mas mapabilis ang resulta at paggagamot. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa ang balita, tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na matatag ang supply ng tubig ngayong Mayo. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., bagamat hindi pa pumapalo sa below normal water level ang Angat Dam, ay nagbawas na sila ng alokasyon para mapanatiling maratag ang supply nito. Anya, bahagi ito na nagpaghahanda ng ahensya sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino.
4: Sa buwan po ng Mayo ay halos stable po ang supply po na ibibigay po galing sa Angat Dam at stable pwede mapagpuna ng tubig kagaya na po ng Laguna Lake at mga deep wells po ay ito po ay nakahanda rin.
0: Yan ang pahayag ni National Water Resources Board o NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga. United Nations at Pilipinas naglatay ng mga prioridad para sa 2026 matapos suriin ang mga naging progreso ng nagdaang taon. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Nagpulong ang United Nations at pamahalaang Pilipinas upang suriin ang mga naging resulta ng kanilang kooperasyon noong 2025 at itakda ang mga pangunahing prioridad para sa 2026 sa ilalim ng United Nations Sustainable Development Cooperation.

0: framework o UNSDCF. Isinagawa ang ikatlong Joint Steering Committee meeting kung saan tinalakay ang progreso ng bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Sa ulat, binigyang diin ang mga nakamit noong 2025 kabilang ang pinalawak na immunization, pag-unlad sa maternal health, mas inklusibong edukasyon at pagpapatibay ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kinilala rin ang papel ng Pilipinas sa pagtugon sa mga krisis tulad ng isyu ng enerhiya at ekonomiya kasabay ng pagtutulak ng mga reforma. Para sa 2026, tututukan ang pagpapalakas ng social protection, paglikha ng disenteng trabaho, suporta sa MSMEs, energy transition, disaster resilience at digital governance. Pinagtibay din ang dalawang panig ang pangangailangan ng mas epesyenteng koordinasyon at mas malawak na paikipagtulungan upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo. Sa huli, muling iginiit ang UN at ang pamahalaan ng kanilang matibay na partnership upang makamit ang inklusibo at sustainable development habang tinatahak ng Pilipinas ang landas patungo sa pagiging upper middle income country. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, magandang oportunidad para sa Pilipinas ang isinasagawang pulong ng ASEAN Economic Managers para mapalakas ang ugnayan ng mga miyembro nito. Ayon kay economist Michael Ricafort, dito nakatalakay ang mga mahalagang isyu kabilang na ang tungkol sa isyu ng enerhiya. Mahalagaan niya ang kooperasyon ng ASEAN para solbahin ang mga isyu kabilang na ang epekto ng Middle East crisis.
3: We are at national state of national emergency. So it's for the best interest of the country to tap all of these areas of cooperation that we have with our fellow ASEAN nations as community. Ito po talaga yung pinakamagandang lugar kung saan tatalakayin nito at pag-usapan at magkaroon ng kasunduan.
2: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang pagsika para mapabilis ang pagdipat mula sa paggamit ng fossil fuels patungong renewable energy. Si Kishida ay naninilbihan na ngayon bilang Supreme Advisor to the Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community o ASEC. Kapwa, giniit ng dalawa ang patuloy na pagtutulungan para mapalawak ang paggamit ng renewable technologies. Umasa si Pangulong Marcos na makatutulog ang mga inisyatiba sa ilalim ng ASEC sa pagtugon sa mga hamon sa enerhiya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inalalakas pa ng Pilipinas sa gugnayang bilateral sa Oman. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mag-uusap ang mga opisyal ng dalawang bansa para sa posibleng pagkakaroon ng kasunduan sa lalong madaling panahon. Tumanggi namang magbigay ng karagdagang detalye ang kalihim ukol dito. Una na nakaharap ni Kakdak si Oman Labor Minister Mahad Bin Said Ali Bawain kasama si Philippine Ambassador to Oman Noraline Jubaira Baha at iba pang Philippine officials sa kanyang pagbisita sa Oman. Natalakay ang tungkol sa proteksyon ng Filipino workers at kapakanan ng mga seafarer. Kumarap din ang kalihim sa mahigit 100 Filipino community leaders at pangkalahatang maayos ang kanilang sitwasyon sa kabila ng sectoral pressures kabilang sa o partikular sa hospitality sector.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ibinalik na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM para sa Luzon, Visayas at Mindanao Grid. Ang WESM ay nagsisilbing trading market ng power generators para sa kakailanganing dagdag kuryente. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, matapos ang masusing pag-aaral ay binarapat nilang ituloy ang operasyon ng WESM dahil napapanahon ito. Dahil dito, inaasahang mapoprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng sobrang taas o pang-aabuso sa presyo ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pananatilihing bukas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang kalakalan at ang sinusulong na fuel sharing initiatives bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis buso ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Trade and Industry Secretary Christina Roque, nagkasundo ang mga miyembro ng ASEAN na iwasan ng patakaran na naghihigpit sa kalakalan kabilang ang pagbabawal sa pag-export ng mga pangunahing bilihin. Samantala, sinabi ni Roque na minamadali na rin ang pagpapatibay ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA para palakasin ang energy security sa rehiyon.
4: Currently, ASEAN is already advancing the ratification of the ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, the APSA. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption.
2: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinuturong dahilan ng panibagong pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ang hindi pangkaraniwang lakas ng US dollar at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang pahayag ni DepDev Secretary Arsenio Balisangan na ipinaabot ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Gate ni Balisangan, humihina ang piso dahil mas mabilis ang demand para sa dolyar kaysa sa supply nito habang tumaas din ang presyo ng langis at pagdepende sa imports. Inukoy naman ni Balisangan ang mga dapat gawin ng gobyerno para suportahan ang local currency.
5: First, it is the BSP, our central bank that has the institutional mandate to stabilize the peso and prevent excessive volatility. Its ammunition is sufficient to prevent excessive volatility. So yun po ang kasagutan, Secretary Balisangan.
2: Yan ang pahayag ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisangan na ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ang 93 na Filipino seafarers na sakay ng apat na barko nitong Miyerkules. Dahil dito, umabot na sa mahigit 1,200 ang kabuuang bilang ng mga Filipino seafarer na sakay ng mga barkong lumabas ng Strait of Hormuz. Patuloy namang nakabantay ang Department of Migrant Workers sa Persian Gulf at Oman Gulf para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino na sakay ng mga barko. Nananatili rin ang koordinasyon nito sa shipping principals, manning agencies at pamilya ng seafarers para sa kinakailangang suporta at update.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa ibayong dagat, United States Treasury Department binalaan ang mga shipper na huwag magbigay ng anumang bayad o donasyon makadaan lamang sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagbabala ang US sa lahat ng mga shipping company na huwag magbayad ng toll o magpaabot man ng charitable donations para makadaan lamang sa Strait of Hormuz. Ayon sa Office of Foreign Assets Control ng US Treasury Department, ang mga payment option gaya ng fiat currency, digital assets, offsets, informal swaps o in-kind payments gaya ng donasyon sa Iranian Red Crescent Society, sa Bonyan Mostazafan o sa Iranian Embassy accounts ay maaaring maging paglabag sa mga kasalukuyang US sanctions laban sa Iran. Tiniyak din ni Treasury Secretary Scott Bessent na ipagpapatuloy ng Amerika ang pag-target sa mga hakbang ng Iran para makapangalap o magpaandar ng pondo gaya na lamang ng pagpapataw ng sanctions sa mga tutulong sa bansa para makaiwas sa restrictions. Ginawa ang wabala makaraang mapaulat na kasama sa bagong Iranian proposal para sa peace negotiations ang paniningil ng fee sa mga daraang barko sa nasabing kipot. Sa ngayon ay wala pa ang kaukulang detalye sa nasabing proposal bukod sa ulat na naisumite na ito sa Pakistan at sa Amerika. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 2, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jabel Lustre, at Engineer Arnel Villamor, ganyan din kay Engineer Arnel Aronel Abundo, at sa katauhan naman ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas. 6:55 na umaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang amunan.
14: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ang ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
15: Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
17: Salamat, President.
15: Salamat.
18: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
18: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Magazine
10: 1278. Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang amunan.
14: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Swak sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes like na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: on your end.
1: Thanks, Chupas!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Inflex na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.